0: stress MC. Akudi biara obeshishe etia hen biara orange na na tetrema biara nso a osori tia hen bia no
1: Yesu
0: o Yesu din mu ye bunu fo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Say.

0: ebuzia fo ye ko nana ejasi ho se de amedika nka ye no esanse nana ewo ye lanla ne sununti no studio la ne sununti no nana edin komo ya no pese ubem wo question bi na sense bi se bia ewo de nana echi ho a obetimi afre bro kasa no obetimi afre me number no eye 0162923304 me number wo bia me number sine mi no ne awo bia no ofra me do beba so na watimi abisa question bia pese obisa nana good morning
1: amo
0: na pom tze nyamia don ne mon pai bo ya ano penso yeda se se ja nka no pe akra oda mpem na ojuju ho na anapa wanya bre amaye nyami shira pa ene dena wo emaye ene bosumia na sunday dikan wo eye september bosumia mu
1: yo amo medase bebre ede nyami ase nso se ni nana mo mahwe nso ama adepache sugata disimai mchia ubia na mesanfa kwenye so na mema abusua nso a wahwe won this year nso yakọ any shedding nyame emfa ne currency na neno sede okaye no yebe din komo kakra afa amamre ni amane eho na dabi asede mekano no ya na nimdie ana nyansan ni ba kufu tim nti jumadi ya die bia emse yenya de nyame dia cheye no yeso ye de bua ho a sebi omunni ho nimdie isa na binum so ewo ho nimdie nti sede okaye no jumadi ni koso no obi nso ewo ne ye ka ho asemi entobua bia otime de ba o asem bi sabi nso a otime de ba na yenya ye toto adwen that's it I mean sure and then no me pese ye be din komo afam se enu apenten e bisa bibi se se ohini bibidi akonwa otimi kogi suman beto akonwa ne ho enu no asikire ana ho nsunsanso ne se na afi nso ebre ma ye kwan a ebetimi so akasa afa eye odisen ahemfo no ana sa busua no akonwa tuntum no se ohini bi kokko ana oman bi kokko na se ebi omudi nkugu a akonya tuntum no eno so eho adi nkugu a na se abawie ya na no so kwan ba mu a ebetimi akasa bibi kakrafa ho na se kwan wo mu so a ebetire se yitu ohini firi akonya so a die nti a ya yiyi ne na se mpaboa eno ase kire ni se na yiyi ne na se mpaboa na awie ana se na eno ano no nti ense mre no ebe fiti ase ye de ye nua no question no na ebe fiti ase obi ta se ohini bi ebe di akonwa ogi suman ebe otimi kogi suman ebe to akonwa no ho ana ase se yo e no kre se ohini bi ebe di akonwa ono apa otimi kogi suman ebe to akonwa no onse na etie nse kwasi koko ma ya na ye nsebe ye mfa Israel for no Bible no na na ye nananom de som ne ade no na ye nananom so ewo akwan bibre a omode esom twie di ampo nyankopon na enu chi no na omo san wo jidi omo no fi se sebe ensu ene bi anu ya nom ne objects bi nom no omutimi esum nyame no efa won so so na sa abode ni nyina no omujide ni se nyame na abu na ni nyina nso tumi wo nti ye nananom na atete no na omu nim form no na omutimi identify sa nyema no ene sa tumi na ewo mu no efa kwan bi so e ma sa atumi no enso no ebo won ho ban ana ebo won community no ho ban asembi si yare bi na eba omutimi ekobisa ema sa tumi no ekire wo kwan ya obefa so a obesi sa nyema ni nyina no ni nyina no no wo jide se eye twie di ampo nyame na mse ye ono na abo enti no eno no mu friend nature nyameno ni chano tuno mu ojije se tumi wum to mu fi se nyameno ena abosa objects ni nyina na odi tumi ya ashemu no nti omutimi fa so masa tumi ni so ebo omu ho ban yare bi na eba omutimi ko je akwanchre eye ema omusisi ano kwan ene niyama bibri ene nti so hini bi ebedi akonya de edi kan no akonya bia na abusua bia akonya wo ho no ewo akonya ye frere na akonya tuntum na akonya tuntum no ya na binu madwe yom se unso hini akonya otena so wo dwamuni ade no so ohini ni free mu a ye fa amamre ni amane kwan so epunu akonya no me no so beye akonya tuntum na ye de kusi akonya dem na nsonso ye wo sa akonya tuntum na ye kanu akonya tuntum na ankasa no eye asesedwa akonya aya ahema fo otena so ni bi no ye wo mienu ewo akonya dem a ye oba ko eye ohini de ohima de eno no eye abusuano omo kra na omo sunsun omo nananom a omo gina akonya no sa akonya no na abusuano etumi omo kra na omo sunsun omo nananom a firi mu ko ayina no omo ojidi se omo tuntum wo ma ebo akuru no ana abusuano ho ban nti sa akonya no na ye frere na akonya tuntum no eno no eyem ye no se de medical kan ye wo hema de na ye wo hene de se ye si o hen fufura ansana ye be obenya tumi se wa be ye o hene no sa akonya no e be ma de no o hene no ye de ku konya dem de ko transo emprensa no e no ba so de o ye o hema e no e ye de ko transo emprensa nemu ma hemfo na o mo awu ana o ma firi mu no de na ye punu ni nyina no eno so ye de ko kasa nkonya no ho na aye continuous continuous ai I must I as abusian lineage no na ahene na ono so afri mu no ye de ni kra ne ni so na koka abusian de no nti ni nyina no so no ye fre na konya tuntum na de dimu pa no eye de omudi jina akonya no ankasa se de madika ya chemu no na eno sam konya no nso no bo abusua no ana oman no ana ohene a wabedi akonya no eno nso bo ne ho ban e wo kwanua sa bebree so abre ni do nyina no se adae bia na e beba omo ohene no ene oba panyi na ofie no ne a tia me omo ko e ko bo mpa ye e ko ye amane ne amamre e wo sam konya no so na se ohini bi na wawu ni de no eno no sa mamre ni yenye bi ewo sa nkonya no so eno de ye puna ewo ho nti aside se eno no ebo ohini a ono so aba no ho ban no ohini bi wo a ono so ro de ni pem e koje suman foforo a eno no eye ni personal ade a ono akwa akoje ofi se eno so ohia extra ban bo ene abi nti ono so timi koje nti eno so wo ho na so ono koje a eno no de ye ni personal ha ono no sebi sunsuman ni bi wo a e bi kra e wo ni dem ana se e dana dakam ana bi a opia e bo ni nsa ana bi e dana sene ana e kane ho aha se ko ba se e bi asa ho hene no so afri mu no ni ho a sa suman ni de enam se ye ono no koje ye nti no so hene foforo no ba ono onim ase e bi onim suman na chiwade onim de eso ye masuman no bi kra wo hu nti eno de enka akonya na ankasa ho isan se akonya na de no ani akonya tuntum na madika ya chiremu nti yenu ya no question no itia wa mu no ne se e no kre ohini bi nso ba wo ho akonya ana se binom etimi ekoje suman a omo nso ede eye omo ede bo omo ho ban ejidie no bi ni se bo ne ho ban e bia obekọ ba bi kra na ahenie no ye tete ohene wo kwan bebree so ohene bi wo ho a oba na akonya tuntum na chi no e bia afade a ode eye ne ho no niema bi wo ma ye pass on ede ma no ntitie na ya tete ni ntino ohini bi wo kra e bia ho koba bia e de kafra koba bia e bia niema ya de ma ni bi no bi wo ha bi e kawa bi wo ha ye dan insani bi ubu se e bia insano obe pie no obe timi aso na se e kire no nsenche ni bi aba bi ho ko onko ana se omo odi ombeye insano wako ebi ohini bi bi pie okotena ne ka mu ne ade a sa ne ma no bi timi e ye signal bi mana e chese da bi e kwan mu nye ntie no no ebi anana bi jai atubofo ana se omo wo ne ma ombeye ama e kwan mu atimi ada ho ama atimi atu sa na mo na eno so achi no ye kase suma ya e de ya sumai no e ya die bia ye o neche so wakoji e ya die bia ye busum bi na dia ma no enye busum na ankasa na imu akoji enam se ye na nanum no mu oji die se sa atumi no wo bible eni niema bibre nti no sumai no e ye different ya no obi fu se sumai ne ye busum enye busum na imu akoji bibi enne dia free bia komfo bi okombu som bi ho
0: chisene ya nana mechie mu a chisede ya asofufu bi no mi ye bande bi na ye dia mao se fabo nsa enna bayifu nku whatever aha bambo bichisa aha
1: yesa pepepepe unse nelo se bi mpredia sa we dia asofu mi mu o mani ntia nenso ye wa asofu no bi bebre o ho a ena mso omo petumi agensa nkyerani ntino omo nso timi kogi so mai bi kreshe na sori dem ho watutu fa bi dia hye ho ana ni pulpit no ba bi ni ade ade a sa tumi no etimi mane ye nsenkyerani bebre etimi ye niema bebre eno no enkyese so no wu a na sofu foforo ba sa de no betima ye adwuma ma sofu foforo a wa ba esense e ho nhyehyeye

0: enya ka fomu wie pe me chese se se isa tumi no eni ni hobie eno no signify signify nkunya no ma omunso no ehu se nipa so ma se se se no enya ono ene jina ontam na nanom no ma wuko no ni nkunya no abusua no so no ni omukra no enya ono ne jina hobie ema na nanom ene oma omote ase ni biem na ya na yehu ni badwam sa na ye rompa bo ana wi a enye ho na asi ye de ohene no sai kodem ekotwa dwan e de dwan no moja no ehohoro ne na ho na che se sa time no na ye wi amamre no na che free ho no onye ohene biem bi nti o mo ye sa ne se se ye san de obi si a ebe ye ohene a na se ye de ni konkonwa dan mo ho nso a ye twa dwan hun se tete pa no se wo be ko bible mu a yakopon na oni israel fo no ye apam a na o mu di moja ene ye apam no esan se nyame na nkasa no enim se moja nipa bia na aboa bia moja no ena o kra ewo enti se wo moja esan firi wo mu a hun se wo aboa etwa ne ti a ye dreni ni moja no tube hun se wo be prea moja no enyuna na esape na chese kra no afri aboa no nti kra bia no ewo moja mu ti san nimdie no ye nananom su nim ani nti se ye dinisi ohene foforo nso a ye kotwa aboa moja na ye di moja no nso no edware nkonwa no ansa na yamabre na ye di ohene no akotra akonwa tuntum no so mprensa so na chese oni ono ne kra no abenya link with nananom a oba wuko no nso kra na afi ani abusua no nyina na afi oma ho se onne representing nananom eno sa represent atiasefo nti omo yesa amamre na na chese afri ho ama uno sese no sa link no ani sa power no sa tumi no eni wo biem na sa nipa no wabeye normal nipa minim se hanso ebi a sembi sabi wo ho nso a obetumi
1: diaba nan tobo
0: bi so
1: wa obetumi diaba nana twaso ema ye nkakra
0: na ni nyina mu no eye niema bia yeye esan se sedie be ya onu na ye de na be diade no se ye de diade a abusua no ana konya no enye o personal property enunti na so ohene fufuro ewu ana ye tu na ohene fufuro timi ba be diade eba ebe twaso so esan se kunya na nkasa na ye abusua no so no abusua ne kra ne de ewo ho nti ye de esan de show sa ni pa foforo na wa ba no eni nti niema ni bi na se ye jifri de ono adi akunya na ye tu no e ho no na ma chirechire mu ye be yi wa hene ma no na mu mpaboa no na afi ye de moja na ko dware o na se ne a de na ya pass it on to any for onon so beba
1: enti
0: onon so
1: enti na ye na obi bisa se enti we nyina mu no na e pa kire se akonwa no wo kan kan konwa nananom ene ade ade na that means se sa sunsum no nyina obo obodin ya omo wuko ya omo dia hye akonwa tuntum ene ade ade that means se sa ene ma no ene na eye tumi a ejina wo se bosuma na sesen sa tumi no meme ya wo be chiri mu sen
0: okay eno no enyina ho se bosum so bosum ko enye nkonwa nyina akura na bosum ho me makonwa a midi no se jase no bosum ni ho so wati ase na konwa bi so wo ho a bosum wo ho bosum wo fie ho ansana obibedi akonwa no de tie ni se onse akonwa ankasa no eye tumi se ye de udi akonwa ya ma otumi na tumi no niema na etaye chiri ni bini ye nanano munsamamfo no omo betai wachi omo de omo nso tumi no betai wachi hunhu munsane de se de oji de o se de onyi ni o de onu nyi ni no e wo ni de onu so jidi no e wo de nti oji de
1: yeah
0: so this one say yeah ye di akonwa no ni nkonwa tuntum no ne se de nananom kato ho no sa niema ni nyaa no eya adwuma ansana ye do bedi no so ye chireo sane ma ni nyina ma wo ena wo no obegi atum se obeba abeto aso eye ye nananom ena aye ato ho ena abdu ebia meme generation
1: ena oso engine na engine sabi no me bisa se engine se ye demo transo sa na ne ye kika nyina na muhunu se ampa eye adwuma sa
0: sani yake kanu biti sasa
1: sadia woke kan se tumi nananom tumi na omodi atena honoma ebabe wura mu no enchi no bibibi daddy ema mu hunu se ampa dia ye mu ye kan no ampa nananom etimi no e communicate anase sunsun na eta kunyane chi no ebe ma wo mu ye duru sadia ye kanu ana mu hunu
0: eno de ɛno no deɛ yɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛyɛ adwuma saa ɛyɛ adwuma ɛsiane sɛ tumi wɔ nkonnwa no mu ɛnti no sɛ yɛde wokɔtena nkonnwa nti na yɛde ansa na yɛbɛka sɛ wosae wie koraa na yɛmfa a wonkɔtena akonnwa tuntum no so a abusua no nyi wo ntom completely sɛ wowo yɛ wo hene ɛsiane sɛ ɔmo nyi ntom sɛ nananom a pass it on omu tumi na na omo wo e de tie abusua na chi no ana e de tie oman no ana kro na chi no na omu nyam fam ma ho una unya ne nananom no enko ye apam so wo sa apam ni nyam ma apam ni ba ma na wo e na omo pass it on de ama wo a wo to aso nti tumi wo mni nyina no enso no nhyenso bebre ni ema bebre wo ho a da di ma wo na yɛde watena saa akonnwa no so mprɛnsa ne deɛ wohu saa ahyɛnso no ɛhu sɛ wotebea mu no a na wowɔ no ansa na yɛde wokɔtena so no wohu nsakraeɛ bebree ɛwɔ wo mu ɛma wohu sɛ ampa sesei woanya tumi nkonnwa no tumi no ɔmode ama wo na binom wɔ hɔ a na ɔmofa kwate kwan so ɛna ɛkɔ ɛdi akonnwa no binom wɔ hɔ a ɛnam sɛ ɔma ankasa so atre anaa ɔmo nim sɛ tumi ɛwɔ nkonnwa no mu nti no bebree wɔ hɔ a ɛa na ɔmo soro nti ɔmo ntumi nkɔtena nkonnwa no so ɛno na ɛba saa no a na wonyɛ legitimate ɔhene nti abusua bi wɔ hɔ a sɛ abusua biara no yɛ nana baako ase nti yɛfrɛ biribi abusuadua ɛna ɔwoo mmaa no na ne mma mmaa no ɛdi adeɛ nti yɛmfa nsɛ meme nana ɛne ne nua mmaa no me nana nua mmaa no so ma nyinaa tumi di akonnwa a meme di nti sɛ ɛmfa no sɛ ɛkɔduru time a ebi a abusua na no ɔhema yi me sɛ me na ɔpɛ sɛ ɔde me di akonnwa na branch baako nso ɛwɔ abusua no mu mpene so a na ɛde manso ɛba a yɛwɔ instances bebree wɔ hɔ a ebi a na ɔti anyɛ yie a yɛmfa no sɛ meme nana nua aseni nana edi akonnwa a meme di nti na ɔmo na ɔmo wɔ access to akonnwa tuntum no ɛna ɛduru hɔ no bi a na ɔmo fi sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ɛho nipa bi na edi ɛtoa so binom wɔ hɔ abusua bi wɔ hɔ a saa afoɔ no ɔmo tumi fa akonnwa tuntum no ɛdi kosie menim sɛ woyɛ nyinaa yɛatete bi ɛma nsɛm no bi wɔ hɔ koraa ɛtumi kɔ kɔɔto nyinaa deɛ nti ɛtumi kɔ kɔɔto no ne sɛ yɛde wo si akonnwa so a ansa na yɛbɛ gazette wo yɛka sɛ yɛbɛ gazette wo a yɛde wo kɔ me sɛ meyɛ gyaase hene no yɛde me si akonnwa no so wie na nkonnwa tuntum no matena so agye me atom ne ade no yɛde me din ne me particulars ne ade ɛbɛkɔ me no me mayi ɔde sɛ me traditional council akɔma ɔman hene no na ɔman hene no asan paper na ɔman hene no nso de kɔ regional house of chiefs a meme wɔ no na regional house of chiefs no ansa na ɔmo bɛsan saa papers no ɔmo bisa sɛ akonnwa tuntum no wɔ meme hɔ me na sesei mehwɛ so so ansa na regional house of chiefs no nso de akɔ national house of chiefs nti ɔmo nso de kɔ national house of chiefs a na national house of chiefs no ɛhemfo no bi ato committee na ɔmo ahwehwɛ mu ampa sɛ akonnwa tuntum no ɛwɔ me hɔ ɛsiane sɛ ɛhemfo no nyinaa nim sɛ akonnwa tuntum no tumi no ɛna yɛde ma wo nti sɛ saa akonnwa no ɛni wo hɔ a na ɛkyɛ sɛ tumi no ɛnya mmɛdi wo hɔ nti ube huu sa busuana abio omafa kunya tumtum na kusino sa asemne ko Regional House of Chiefs na yefre asemno no omudi asemna abusuani timi provu se anasa faction ni timi provu se kunya tumtum ni nini ho ewo ye ye kwa House of Chiefs no omu en gazete omu nsain so wema officially na bain umu muni adi adeno umu ye nyuntum se oyo heneno na ube huu se manso onu de daho
1: ya ya na esa nse unya enwie peye se kunya tuntum na eye sembo no e jina ho ema ayamamere no ya
0: eye authority no eye tumi na ye de ma ono akasa no
1: eni ho de a aha
0: nti ube huu se fri ho e ko national so a bi ho a regions ni bi no bi a no ma ye kululu no ma san de nipa no e di ni ko National House of Chiefs sa faction na omuno eni na etwe no timi ko National House of Chiefs ho eho no nyina obi ade lawyers ni adiko no ma ko agiu se da bi onyo no na abusua no ye nyini tum because akonya tuntum no ni ne ho so nti oho so no ma tu committee eye nhimfo ni bi na o ma hwehwe mu so o mu hwehwe ma na se o mu tu se ampa akonya tuntum ni ho aye ngazete o ma officially no aban nguma mu ne ade no unu na ye abaye ni jutum se oye ohene no etimi kokot e kokot so argument in the same thing se court no hwehwem na una ye ye bia abusa panyini ana ohema sika sem na omajeje na omopeso omudi udi no na kunya tuntum ni ni uwa ye ngazete o ema officially no din ma abaye ngumam ye obi no mo ho a e basa enam so wo skanti no omutimi kase yenya asoro yakoyi akonwa ne foforo ene ade ade akonwa no omutimi nkoye foforo akonwa de se sebe carpenter for na esime so nti ibitimi asene bia ma betenya busua no esu no omukra na konwa no nti no wankasa no umudru ni nwi peye because unya nya sa authority no ene sa tumi no nti basa court no still a yenyuntum engazetu yese mufa kwan bia mobefa so ema e bia abusuane hande ana sa faction no hande over ama ema ana otwe ho ema de yese osefata samre no obedi na ne nsaka kunya tuntum no esan se wono untimi ene unananom no communicate nso ohene no o represent nananom a oma afrim a omuko ene oma abusuano adeshi busuano lineage no omo omote ase nti wo no se wakosene fofura sa nananom no tumi ne ni de wo wakosene no zo ho nti wo ntimi ni omo enya nkita ho die ema omo no se oye ne bi na eba omo ntimi na na di nkyere omo ntimi nkasa nkyere se fa da yesum ana fa ntete ya ye de ama wa ya kyere kwan ya wo fa so ne omo kasa no omo ne wo ni any communication bi nti eba sa wakonya no aye se dampan so aye se what that so now obibia timito there are instances a bibre no na mo musika ni adin ti o mo de ni adin ni patapa na sela o mo da so te akunya no so a how bibre timi ba o mo so how bibre timi ba o mo so de na so adin pa no betena wa na o de wu bi so ha o hun se basa o jai tro ho ni ate nti hono so edie kakra metumi aka no no
1: okay to aso mse ya mse ya tititi bibiri kra epen ni awo kan instances sisi ya ya
0: sa ni nyina no e ya de ya adwuma sisi no ba bi amede ye befa eye akonya tuntum no ena mse ni tumi ni authority a ewo mu nti no se yemfa no so hene ana oman ni koko a so ho na se ye tu ye ko hene na na ye defeat oman no amena eno no so no na akosi sene ade me ho na me de beba na me poso kakra e bia me ye be ma ye ho be 2-3-5 minutes e bia no
1: bi obi wo question bia eh eh
0: na so be free main line na no wa free after 5 minutes no me bam na ya to aso
1: me wa tapa
0: that's
1: it that's it Obeshe Brenner. and on crap wall upper horns a mile a duke a barco. A high or mine getting a radio. A docon crow, apostle Emino, or Hanamino, apostle Barconi. Was on for a moment.

0: em se na na bitimi abam ye woni pa miensa omudin se mbisa miensa aba ini aba rosmo na ofa juma na na ampenten. Good morning. Good morning.
1: Good morning, Diego.
0: Na ye course nyina wote ni pa miensa.
1: Okay. Omunye na Sister Rose Michiano pa nina adventure Michia yenu ya pente ofa juma so de Michiano pa ya Michiano you be have kan ye ni nyina ye pa Mr. Jeffrey yes Sister Rose de no so ono ni de no on se perspective now de be kan ye no eye se bi e bi aba bi ofu se onam ana ojina. Menche dan ya sofu bia watimi achire mi mua mama ye convinced. De mi bisa ni se, ye nananom a, sebe, kwa si koko eyi, odise emma ya na Israel, Bible no ne Israel nyameno, emma ye na neno, ya adopte no. A omu nina, omu wuko ye no, because a Bible na ni che, se dachi bino, se Yesu ne ba, omu nina, be sore ni adena omu nina no, wa yoma tene adia binuma ko heaven ti omu nyina no sa from 10th century sa BC kosimra kozi koko no ba ene ade no omu nyina no na Yesu sembia ni ho nti omu nyina na brabo ombe boye ni asetena omu tena wiase no sa bre no chese na chese omu nyina no se heaven no ho a ampa se yehwe criteria na yade kona na chese omu nyina no bia ni ho pekobi.
0: Yes, and who do you know? Mission the account say, and yeah, African Kwampo, a year Israel Hono, Bakwase Mukrano, Nayesu Mayeno, Omunina Chino Sukrano, a Hefana, Omo question, a medi, a twadia, okay, so aha.
1: Israel Hona, Krano, Ninano, Jews, Nubia, Omono, Omo, and me, Yesu, Nini, Omon, Sumunya, meaning for Yesu, Kwanso. Chese wiase no ye wababi bebre ni adea. Safu oni nina anu nti se ebrez krono suwa. Ne chese omu nina anu de ubi condemned anase omu enko nyamina obo omu sa time anu.
0: Hadi ya kwa adie. Nye mebu wa kwa anu ma nani. Yen timi nyu anu. Etu wa se nse. Osi ya temu anu onona ewonu. Nti no mi hu se obi antimi convince o se de awo kano mi san se ho asemo de obi e no obetimi a kire omu amana afik fiko fiko amana yeye
1: aha enam santi no ama mi se in particular no me ba wi ase no mi gidi a me beto ye no mi sum won de mi che no de e wo wi ase a me fu se e bebo ame no so me de kama bravo e san se the fact se ohene na Sister Rose Uka no ebe ye ya asese ni kromu mpuntu abane ade no me ye Kristo ni correct a mesum nyame we wo jidie wo nyame mu kama enso no me mpeso aso ene nhimfo a omo nso no ye nanano mamamre ni amane a omo daso diso eye so adwuma no omo so mpeso aso no mpuntu ni nkoso ekoso wo ho de meche na de tie ni se ye kase bibi ye busuma. There is an object a ejina homa bosom no na no nchese object no ene yes ab to me no ewom ana ye bosom no omo omo be fa sa object ni ko ye na nye to me no na oma fa ko won de mpese me chere no aha nte no so no eye nsunsun ye kakra nti e ho no kakra metima kan te se de ofa ajima kan no obi a jidie no na ewoso oso mu ye so oso jidie mu ya ewie uye esi uye dachi no mre ni duro a se ujidie no beje onkwa na se nkwa jie bi wo ho after se ye bi wu akode a na ye wu a na ye bi mu be ye mu ya ye tia se de ni mu asem ti na me ka so bi aso enwu ya wa nya afasa process no bi aba abekire ya ye tia se se ampa it's a process way near the ade ni nyina na ya na ye hie se ni ade ade nti ho no kakra metimi aka no coming back to of ajuma so a question no ka ye no se abusua dua no ni ade no eno obi a timi di ade ni bi ni ade ade na emum e bia ekodi efa ba ko ho a na o ma no mpe so o mu di ni ade no and unti na very important say a distribution bia no omo be maintain omo busua bia so on nemu ya na ni nyina no ye ano bye bye ene nhyehye ya mo be hyehye ato de ofaka ye no ye wo disadvantages and disadvantages tetino na busua bebre wo ho a na omo ye ne say okay if we nana we asifo fear ebe ko nana we asifo fear me say ya kunya mi di no me wofa a me bedi na de ne ye me wofa ankasa ono so firi me fie me nana na okan busua dua no ho no ne ba ansa na ono bedi no na akonwa no afie ba akomu so no na o ma di atoa so mprensa wo ho de me che no be ni nyina no eye mpanyimfo a o mote ase sad bre no nhyehyeye ne ntiase a o mo benya ayato abusua bi ho a o ma ye nhyehyeye say okay ifri ebia nana debra fia ebeko ebia nana ebia ma kwajoma nu sofie oma yesa nhyehye na towa omwo omo ntiase tetenu so no na busua no bebre so ayesa nhyehye ne dada nti no omu nim se efrifi we mu a ekofi we mu nemum emre ko nanim a yesesa no die ntiase nhyehye no nti na meka se ni nyina no advantage no se ewon ni se enkaemfa entokwane manso bia ne ade ma so na ni disadvantage so ni se nananom no so behu se enam se meme nanana ni nua baako no mo fie omo nim se meni ho a akonwa ne bo omo fie no na omo timi fa kwan bi so eye kanana so ohema no so no kran free me mi fie no free omo fie a ana ofri fie foforo ma and I'm saying that no sika influence ni paye niema bebre nti no mutimi ye kana na bebre no hene na ote so no and I'm saying wo fasi ba ko ofi bi ma onim se o hene we free wa on na ebedi nti no o mutimi ye kana na bebre no ma fa kwan bi so no ma ko o hene no so o nti eno na eno so ye disadvantage abusuani bi nso be hu se no se ye ye ni sa na obi nim pefe se o hene we free wa fi we mu na eba enukura no fie na eko mu no nso no e bia na mrantie binum so ba miensa wo ho a wo mu nso no enyina nim se e ba ye fie dia ye nyina ye so ye pe sam mrantie no nso na omo so maame no mu so ye different even obi wo kra omo maame ye ba akopa maame ne timi tai ba akwachi na omo so aye kana na omo yi ba akwafre ho nti mpanyimfo no bebre so hu sa niema na omo se eno nso ye disadvantage itimi shi abusua na se enti aye ne se yebe gaya mana da ho so on ebre ne so na abusua no aya no bye bye na ohema ama kwan ama mo amu peni nyina no na mo dimudin aba na ono no enso no e ahwe mu yi ba ko nti ho no de no advantages and disadvantages no no no ofa ana ofa san ka se okay ohema no wa kwanya se obeyi nipa miensa ansana se nipa miensa no nyina no yenya bibi ditia oma atrankonwa no so ayi nipa no eno so no e wo disadvantages and advantages na ho no de me no babi a me migina no me hu ne se advantage no e ma ohema no e so chen senka ye de beko atrankonwa ne ho direct ana senka ye beka se ohema ni nyi nipa ba akope de nti a me ka ne sa ne se unse abusia dua no te akonwa ne to a ana ohene ni free mu a ohema ne makwan e ma abusua ni nyina branches ni nyina no obi a wo mu na ope no odi ni din ba e besre akonwa no no besrevia suo ansana ohemano ankasano nsono atnase de atene se ebia ehono bia ofanim ena nensono there is corruption ti binum nsono enyesa ebinum no ankasano de omo instincts ene omo fu se de owo scania de bet tetepa no de atene se so ohemano makwan ema abusua ni nyina afie ni nyina bi ho afie miensa bi ho ye nsia ene ade ade so recently be chem say me free ho me de be example ni say ohini ni free ma ebreson yo ohima ni makwan ya say ade hye no emra mesra konya ni pansia ene omudi omudi ba from three different houses ni pansia no kra no mienu ya nuano nso omo nyina de omo din bai nana first no anene ne no de sana e wo se yeye no no ni se unse madika ache se nkonwa no tuntum no ekasa e kire ohima eni ohene no omo wo kwan omo faso ni onya nkita ho dinti se mo de adisrede ene ba ohene no ana ohima samre no ohene na yebe yi na ohene ne ma ne homre omo omo de adisrede e ba no emfa ho so omo diska kan ho omo san de snap e kan ho nti ohema ne ma ne ho bre e de obia nsa odeba ye ni bi ni konkonwa dem na ode ni konwa ne kokasa kobompa ye e bo omo nyina din e kire ho omo se se se yi no akonwa na to nti ye pe obi a obeba abe jina manam ne atiasefo no abe take sa tumi no atoa dwuma die so ama ekuru no ne abusua na fa ne ntuma pafra enti nananom ebia nipa asuma se ebia amo ofa ajimai kojuma nu apenten wanhwan omudi omudi aba omusi omopese omoba na omobe tna mwanamu ema abusua no esan kosubi nti misremo ninyina no na obo mpaye o egu akonya tuntum ne so ebo mpaye se misremo munso medaye ana munyi ba akoma me a mono mu enam se mo ya honhom nti no munfu animu de eba ene de emma ene de ebeba nyina nti no munyi ba koma me a ono a meyi na oba obema kro no ana abusua na fa ne ntuma pafra ana samre no de munfu se osefata se me de ma no munyi ba ono mame so nti ohema no ma ne ho break obo sampa ye ne nye ba ko nye mie no bia mprensa e depende ono ano se omunya nkasa nkyere no o continue yes ade no nti o continue na breso a na afi eno oyi ba ko na wa yi no e di ne ba so ho nti un se tene ye nananom no enam se na nkonwa no wotumi nti no no mu enso e suru because wa nye ni nkonwa no e hye se e wo se wo ya na e bia o fane so ne de ebia me ye ohema nti me de me kwa sori nti no me ya no mabutu me mpa nim abompa ye me ne me sofo abompa ye nti wei e na me de mane ne ade ade a bi o ho ana nkonwa no nyo no na omo pa na etimi nya nsunsanso e wo ohema no so nti e nam se na sa suru hu no wo ho nti no na ohema no mo ye sa amane ne amamre do nti na nkonwa no so ayi de omo fu se sa bre no osefata obeboa oman no ema omo so nemum omo yiwie na se nipa no ebia nkekawo bi wono ho ana eye sumase na so bi ebe yipie de koto atrankonya nanimu na ono omako yi ohema asutre cho omko yi ohema asutre no omo hwehwem ehu se yampa eno na sa nipa no na ye de na sinchen na afi ohema sa time no na meka na ka nipa nu nti num no obesa ya kobompa ye biem so ho ani nkonwa na kokasa a kire wo mu se de obaaye no oman no ana se aboni kwa du se sebi mpredu asa maybe a etwa mu no kra no e bia sebi okofa obi yire ana yewo kwa du bi no ma ye de bo obi a ya yi ni so ohene a eno de ye se ye hwehwem na ye ampa ye mani ni akonwa no nti so ohema a omo hwehwem na ye ampa na ohema asan yakobompa ye na nkonwa na san ya yi fufura ama no nti eno no ena se osan kobona se ono nso ebia na hinta die bi wo ba bi na eno so ba na se osan ko biem na osan yi bi ba ko ba biem a na ono so ahinta die bi san wo kwa na afi ye no de ya to ama trankonwa no se okay samre nipa nsia ne ba mi ensa no niema se ni se enti no ya disqualify omo nti ya trankonwa no so no onyi ba ko mrai basa omo so investigate mi ensa na aka no ehwe omo background ohwehwe niema bi ni ade na ni nyina mu no yenka hu se omo so omo ye nipa nti no yemfa ne se said the Ohima no so no ade na dwene ne nipe na ebia nipa no wo ska na se nemrem yetimika se we de onna wa ko school kase ni ade ade no niema bebre na Ohima de mana atranko nya no so betimi afas aye sa ade na bi aye bias bi kura amekan no na miensa na aka ni nyina no ebia omu nyina no akọ atranko nya ne na se se ebi sinko nya omo omo besre nyina no so no omu nyina so ko eko yi omo ho adi kira trankonwa no omo di be free jase so kruntri omo be ko trankonwa na omo ya si hine ni atu hine ni nyina na ase akochea omo se o na na me so maba me pa konwa ni bi okọ ye no so no o free ho a odinsa na eko na o free ho obeka so buo mu ade we ya na odi account pa bo aso ni ade ade in effect no wakoma niska nti yemfa ne se ohema ade miensa na anye yi oho na se miensa na aka no so no de oye highest bidder no ono ni sika do so no na sa trankonwa no koyi ono so a na eno so there has been a bias nti kwan bi so no de sa mamre no ye de ta tumi na ma ehima ni de ofa eno de me de me hu ni se ye ni kwan so a no no se ohima ni di akonwa ni hyehye ye so pepepa de obeyi na ba no so no nkonwa no be gina tuma ma oman no akonanim nti kakra metimi akyere mu wo ofa ajema so question na odeba e no no amo
0: okay nani
1: nim se wo
0: o de bele bele e na ni twatwa ampente e ka se e dia wo ka wo kyere mu no
1: ne kwa aha e fa akonya tuntum ne yemfa ne se afa ba ko afa ko ti na wo da
0: de o bieni ye kakra ma no ya
1: yo de o de na ba no se tin se ono no so do be kwa ko bo akonwa no foforo ne ade no o se mi di ka kan se akonwa tuntum no ye gina ye wo twi kasa bi a ye kan se ye gina akonwa no kwan a ye nananom tete no omo fa so gina ye no eye apam na omo ye omo ne akonwa no nti akonwa no omo de tumi be se akonwa no na sa apam no se mi di ka kan se yankopon kra no kosi koko Bible num no ye hu se oni Israel fo ne ye apam no na odi moja na ni omo ye apam nti akonwa no so aye nananom ye apam no omo di moja ene ye sa apam no ejina akonwa no nti na sa tumi no eye soul so eno omo di jina akonwa no eni nti na nananom no samamfo no nyina abre ni do nyina no sa omo two mini omo sunsun no wo a ohini bia obeba oye legitimate omo de sa two mini ma o nti so ohini foforo no kasa chinchina mekwa ko bo akonwa ni bi ene ade na me so machre sa me wa akonwa tuntum ade edikan kwan a ye nananom fa so jina akonwa na edikan e ya akonwa tuntum ene mrem no ontimi mfa sa kwan ne so nye bi wohu de meche no obetimi aya akonwa na ma ye de motone ade ade aya ma akonwa na ye tuntum kama nenso no tumi no enni sa na akonwa no
0: eno ye namba a eni nananom connect no entimi ma
1: entimi nya adwuma aha eni ni connection entimi nya adwuma eni nti sa tumi na wo akonwa ba akonu no nananom no the fact say wa ko bobi akoye ni tuntum no omo mfa sa tumi ni ma because sa tumi ni already e wa ko nwa ba ko num dada de omo dia ko sie na wo enu mu dada na tumi no untimi nka se makoye akonwa makoye ni tuntum nti tumi ni mfiri mu mmehye me mi die num e nya adwuma so na secondly so no to say dem kan ye no ye gazette because se afana omo no e dia ko nwa na ko sie no so omo timi prove beyond reasonable doubt e wo the National House of Chiefs and our court e chire enya dance di na na for ma me mpanyimfo e wo fi ho ofafo aka etimi be chire sa ampa we na ye ye busua no adesibusu yana kumya tuntuma omai na nkasa no ye National House of Chiefs no enye wudi ya nintum nchi ye ngazete wu nemo ubeti miatu nao because ebi amika ya uuska wa influence wa hima wa influence ya busu ya panyi nchi ubeti miatu nao se wu oni iji hinene die one ye ngazete no ena two akunyano enfa tumi hine mano nchi wate hosa aso hini no ubu mainena mnisika nti saa ni adiade ubeti midi atina hosa kusisi ube u enono nso nso nso ansu uti mibane so ye ubinu mwawaya no masu edeni nchi omu beti na hosa nso nso nso ya bebane so no di beti na hosa no die u suwa hon mikai ye kudu ya nkwanta ohene bakwa uu ya sisi omu nyansi bm ni adeno ono say no na there was a similar case anti nani fraye nso no renam se no uska ni adinti o de tena so sai na na ono nso no no wa bodua ato akonya no se omo omo be challenge no e wo kwan bi so ni ade no omo ngu ni ade ade a na eno so e ye adwuma nti na abusua no omo suru so omo be nti omo gyae ma ne tena so a ne latter pass o de ni fran kosi so uye ansana sisi ino omu peso omu sifufro mti hono nsono kakra meti miachire mu enono amu
0: nana edasi pa ya edasi ne wadajie ya jino ye guye nso ye program nso na mahwedi ya mewonso na ya mesese ye bikrusu ane ya bao nche na wakrusu ye mti edasi pa
1: na
0: asemfufo nso bomo a aha na wasi yamba okay ye wo meeti dinu ye edasi pa yeah good morning.
2: Good morning, Master.
0: Hi, Kwazi.
2: Yeah. I have been here.
0: Yeah, Major, it's very nice. Ah,
2: Udeh, Mami Musa, na, o kase, ohima phone yi, ohine na ibisi, no. Ikrovi ohwa, ohima negu. Na, eti huayne, ebeji ti yi, bi abame ya se efelisi
0: nese ohima uwa
2: ohima nangu
0: nese ohima uwa ya wanesia na emu wohonom
2: ya jensi ohima no ohima nangu ya jensi na ohima nusu uye hwane beyi napa hwane beyi ohima naba so beti mea chile musa kakla because ohima na wawu no ya jensi hwane beyi ohima naba ohima nusu wawu ya kubeyi ohima na wanusu ohima nini wantia bede
0: Akwesi ede great yedase ye nana timutehene ewa humano so entino nana yentio nana jinaso nana timutehene jinaso mame na me hangi nipa ya wabasu yi good morning
3: mati
0: oh, kasa ahumana tikontino kasa mame
3: ok Stugat Mr. Stugat mahina mahina
0: omo jo so pa
3: na no ti bin kan ye
0: o ye tun kan ti o de kasa ye ti pa
3: ah okay na me sa ti e kan se na na just me am godfather we de enya se mi sa but me clear point bi kakra ye nwa ba
0: rosmo rosmo
3: there e bu sa sim bi na me clear point bi ma me 2 minutes pe why
0: okay
3: se obi betina akoya tuntum so obi dane ohene na se otina kwa tujum suwa onye kristo ni biyum onye kristo ni biyum mekile poni bi kakra na however onye kristo ni nusono onye bonsam onye beifuo now yena nanom esum the supernatural being saansuna kristo fosu esum the same supernatural being and therefore, I the same supernatural being. Nemo, a couple of says, Unia Christo Nipa, now I say, you must have your own. Now, when you become a king or a chief, which are connected to Musua, you are a traditionalist. Now, your cast will be a traditionalist. Now, you will be a or G in an anonymous assume a DR own fame diagro. na se odie nananom asum dia so fendi agro dia ene na ubegunsa na ugunsa so a enche se we before ana se sebisedi oye oye evil no but ye question person bi se se unye ipe na se wo sundie mu a na oye bunsa
0: na ne okay
3: o te meka
0: o ra kasa kasa
3: hello
0: kasa ye tipa
3: se oye ohini a oye ohini a unye Kristo ni nemo you are a traditionalist now ye nana otumfo enye Kristo ni oko Freemason. Freemason no omso sum the same supernatural being no na emom ubusa wo mo se omo hene ne friend sen ya omo nya me friend sen ya omo fra no the master of the universe ye nana no efre omo nya me ata na anyumo. It's the point I'm making, say, sir, what's up? You're too super. Unye Kristo ni bium.
0: Yamfa we no topic we no. Yeah, you be treating it different. Nia what be say? Because you're bringing it. Ah, why you are no? Why you? Aha.
3: Mati.
0: Mhm. Why?
3: Mati.
0: Aye. Me or 10 minutes in time.
3: Me clap what no?
0: Ma.
3: Me clap what ngake? Me clap ngake say.
0: Mati.
3: Uye ubedani ubedani.
0: Because what clear but nipa we be one say bisa wohu. And tini say you di hong komoda achi. Why?
3: Okay, all right.
0: Yeah, that's a timida hine. Timida hine so di biya bobo mo. Nti we di muo miti edu nti na nana mumfanche me nana masu sisi mame enye mejume di emye na menfa menkaibo ema etifo na ansana me di mi program no abeviye. We ni ne same bisa we ni yadi peshi frigium na yadi honko mo me pesa na na ba bisa kwa shiyano.